0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Itay, ano po bang English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog?
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama?
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya?
2: Careless whisper.
1: Yung utot na inipit?
2: Please, release me.
1: Itay, yung utot na sobrang bantot?
2: Killing me softly.
1: yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Tops! You are the best! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga TAPSiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat TAPSiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: met ugalik adi no.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tiso di daytoy puso ikarik yung kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso dakila unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo.
0: No.

that to you. Oh darling biag ko ited mot wen mo paagkasartat Mexico. Di mo panunutin, di magastuta. Sa J-Mexico, Pampanga.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

0: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: One thing I love in TAPS, teachers are fair to everyone and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlette, a grade 8 learner.
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo, si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Bastilan, Ginoo.
2: Edi, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, eh, yun lang.

0: ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakirinking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

Alas 7:11. Alas 7:11 ang ating oras. Mga morning, Daddy! Mga morning, Mommy! Kamusta po kayo? Naku, Monday ngayon. Alam nyo na,

ng Saturday and Sunday, yung baon ng mga bata, nakatabi na, ganaaw. Ay nako, kamusta naman po mga bagay-bagay noong weekend? Sana nga ay maging maayos ang ating linggo ngayon. Yung tipong walang bigla ang ulan, ganyan. Yung walang bigla ang baha, ganyan. Ingat-ingat kayo ha, ingat-ingat kayo lalong-lalo na dun sa mga dumadaan sa mga lugar kung saan may baha. Eh, lahat naman tayo ay dumadaan sa ganyang tipong senaryo, lalong-lalo na kapag galing tayo ng baryo. Minsan meron kayong madadaanan na ilog, ganyan. Medyo rough road ang daan, ganyan. Eh, ingat-ingat lang. Magandang umaga sa lahat po ng mga nandyan sa Taps Ilagan, magandang morning at sa lahat po naman nakikinig ng Taps Ilagan Radio. Magandang umaga, Taps Radio Santiago. Magandang umaga rin, Taps Radio Kawayan. Magandang umaga, Taps Radio Alicia. Sa mga nasa Rojas, magandang morning po sa inyo. May flag raising ceremony mamayang alas 7:30. Kaya medyo standby lang muna kayo. Announcement muna tayo sa lahat po ng mga estudyante ng Alicia, Santiago, Kawayan, San Mateo. Kung saan medyo malapit ang Taps Alicia. Just would like to inform you that we are now accepting reservation para sa aming Taps Science class. Yun yung section na medyo mas level up ang kanilang curriculum. At sila ang gagamit ng ating bagong campus, ang Sterling Campus. Ang gaganda ng mga classrooms dyan at mga facilities. Kaya abangan nyo, kung gusto nyo magparal sa Taps Sterling, kailangan nyo magpa-reserve para sa susunod na school year. Ganun kaaga ang reservation. Mahigit 100 na ang naka-reserve para sa Taps Sterling Campus. Mula Kinder 1 hanggang Senior High School, pwede nang magpa-reserve sa Taps Sterling Campus o sa Taps Science. Okidoki. Ay, congratulations naman sa lahat po ng mga winners. O sige, sa lahat na lang ng mga players ng ISPA. Ayan, Isabela Provincial Meet. Ayan, Provincial Athletic Meet. Congratulations! Sino bang may gold dyan? Gold, silver, o bronze medal. Kung tapsiyan kayo, eh dumiretso kayo mamaya kay Ma'am Jo. Alam nyo naman, binabayaran niya yung mga medals na yan. Now, congratulations sa inyo and thank you. Dahil dinadala nyo ang pangalan ng Top Achievers Private School Incorporated. Good morning po sa lahat ng mga players at sa lahat po ng mga atleta. Magandang umaga sa kahit anong paaralan man yan. Sa mga naghihintay ng balita tuwing umaga, pasensya na, ayoko muna magbalita ngayon. Hindi ako magbabalita hanggat hindi natatapos ang eleksyon. Wala lang, ayoko lang makapagbigay ng komento tungkol sa balibalita sa politika. Ibig bang sabihin sa 2028 na ako magbabalita sa radyo? Eh malamang, ewan ko lang. I'm not sure, pero...

lang, puro pagbati na lang ang gusto kong atupagin ngayon. Pampa good vibes lang ba? Kasi yung mga balita ngayon, puro na lang ewan, puro drama, puro scripted, puro engot, puro pasneya, puro kaugagan. Ay, man nangyayari sa politika ngayon, ay. Alam na natin ang mga script. At alam na alam din natin ko ang kung sino ang scriptwriter. Pare-pareho, kanya-kanyang script ang nangyayari sa politika. Totoo yung sinasabi nilang politics is the dirtiest game ever. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig dito o sa may palengke ng Alicia. Sa bagong palengke. O dili kaya dyan sa may lumang palengke. Magandang umaga po and advance happy fiesta! Happy Alicia Day! Wala daw pasok sa September... September 28 ba yun? September 28? Wala daw pasok kasi declared na special non-working holiday sa Alicia. Oy!

Kamusta pala yung mga parents dyan na walang trabaho? Ang trabaho lang ay maghatid at magsundo ng mga bata. Sana all. Ang sarap siguro ng ganyang buhay, no? Yung maghatid ka lang ng anak, tapos mamaya susunduin mo na. Tapos habang ang mga anak mo ay nasa school, wala lang, nasa bahay ka lang. Nagbabrowse lang ng social media. Ganyan. Nag-aalaga lang ng kanilang mga alagang hayop. Ng halaman. Naglilinis lang ng bahay. Pero maraming pera. Uy, sana all! Ang sarap ng ganyang buhay siguro, no? China oil talaga. Kailan kaya maging ganyan ang buhay ko? Yung maghahatid na lang ng... yung maghahatid ka na lang ng apo tapos marami ka pa rin pera. Hindi mo kailangan magtrabaho ba? Ay, nako. Iniisip ko pa lang pero parang ang sarap-sarap na. Pero mukhang alanganin yan. Hanggang imagination at hanggang panaginip na lang tayo. 7:21 ang ating oras, 9 minutes before the flag raising ceremony live sa TOPS Radio. Ganda umaga sa mga nagbabiyahe, bumabiyahe, nagdadrive. Mga Topsian mom, mga Topsian dad. Mga Topsian grandparents na naghahatid ng kanilang mga anak. Magandang morning po sa inyo. Relax lang kayo kapag ang inyong mga anak ay nasa Tops. Okidoki. Sisikapin namin maging safe lahat ng mga bata. Ginagawa naman namin lahat ng mga aming makakaya para po magiging safe ang ating mga bata. Magandang morning din ang aking pagbati sa lahat po ng mga guro. Ay, alam mo yung mga guro sabi nila ano daw, mga modern heroes daw. Ay, sige. Good morning po sa inyo. Sana nga po ay magiging fruitful ang ating araw ngayon! Teka lang, patugtog ko lang muna ito, guys. Wait lang.

Journey, faithfully. 6:20 or 7 pala. 7:26 ang ating apat na minuto bago nyo mapakinggan ang flag raising ceremony. Ano po ba balita sa ano? Ano po ba balita sa tulay dito sa Alicia? Hindi daw po muna dadaanan ng mga malalaking mga sasakyan ang Ganano Bridge dito po sa may papunta ng Apanay. Kaya yung mga bus, mga heavy truck, dito muna dadaan sa may, ano tawag nila dyan? Diversion Road. Yan. Medyo maiwasan ngayon na maraming sasakyan na dadaan dito sa ating sentro. Akidaki. Naglagay na sila ng barikada, guys. Kapag mataas na sasakyan mo, yung truck mo, hindi ka pwede makakadaan sa Ganano Bridge. Binabati ko nga po pala si Doc Ray. Magandang umaga, Doc Ray, at kay Ate Che dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang morning! At siyempre kay Ava and Raya, kay Nanay Saling, kay Ate Kay, and kay Doc Joshua. Good morning. At siyempre kay Ma'am Jo, good morning. Kay Mamang Bakit din dyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Good morning. Sige, antabayanan na po natin ang ating flag raising ceremony. Susunod na dito lamang sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio. Stand by.